nyame obi ni nene no obi ni ne chi abo shadi ane na wotu no suru te se se mbo wa itwa jini sana bo shia nyame wotu wo shia wate ensuwe hunu ni frema abo nyame wosa wotu ketia sidi ye wunida suru wo ni wunu